0: plɛ skolɛrɛ la reyusufu dɛ kaabiri nu kebe buteke ɲini kaabiri ni aari a fɔ n be o sɛnɛ i sɔ n sɛ n baa m di a fɔ kɛrɛ a fɔ a fɔ nosuma da fɔ ni busɔburu n baa n sɛ a fa karefɔ baa hiya a braso di yam nua sepɛ la reyusufu dɛ kaabiri ni ci can bo bula ale cira na bulasi bɛrɛ wo ɲini kaabiri nua na bufa kɔmputa kara na bufa a cira kebe bukorofa kerenba tuma mi ni a denna ɲuma na huma bɛrɛ suma bukoro butiyɛngo menem haribo ba oma gomnanti sanu
1: oyo andela unyo owa akokara
0: munda kun anko sepe la reyusufu dɛ kaabiri nu ziyama koroma ɲini suma ankoro firi ani cangarafu ɲama muso abarangwana ni ɲɔ ngwɛngwɛn buruni nu abaranna ni nu abarangwana abaramɔkwɛ buruni zan buruni zɛn wala abarangwana ni zɛn abaraso ni ngwana buru

0: Agba. Oh my God, nana ni gbagbo omo no bi mo kuna chi ayamu. On to we acho awuto. Aklori ku. En jiru ru anazu to.
1: Nure pe mu gbagbo wo be wa mi no bi mo kuna chi na yami.
2: This is Seigneur
3: Good Nation.